0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramani rasira dasumu kalawe kampanche sono. Oji sakti ui muha. Nanging natan kecawake bebek kang sira dasumu ke. Iyo iyo mumung karo tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karo karo rekekanan budinia.
2: Iya, mangki maneh kang kawinur sida carita.